0: Asalin sunan Falasɗinu, tafiyar wani suna, idan muka kalli taswira, galibi ba ma cika tambayar kanmu game da sunayen da muke gani a kanta. Duwatsu, koguna, birane ko ƙasashe suna da sunaye, kuma sai ya zama kamar waɗannan sunaye sun kasance a wurin tumbil azal. Amma a zahiri, kowane suna yana da nasa labari na musamman. Wasu sunaye sun bayyana cikin dare ɗaya bisa umarnin wani sarki. Wasu kuma suna ɗauke da tarihin wata tsohuwar al'umma da ta taɓa rayuwa a waɗannan ƙasashe. Wasu kuwa sun yi ta yawo daga harshe zuwa harshe, daga taswira zuwa taswira, har tsawon dubban shekaru. Labarin da za mu bi a yau shi ma irin wannan ne, labarin kalma guda ɗaya, Falasɗinu. To, yaushe ne aka fara amfani da wannan suna? A ina ne ya fara bayyana? Wa ya fara furta shi? Kuma wa ya fara rubuta shi? Kuma mai yasa bai ɓace daga taswirori ba, duk da shuɗewar ƙarnuka masu yawa? A zahiri, babbar tambayar mu ita ce, sau nawa wata ƙasa za ta iya ɗaukar sunaye daban-daban a tsawon tarihi? A cikin wannan shiri, manufarmu ba kawai bace mu ba da labarin manyan abubuwan tarihi, za mu fi mayar da hankali ne kan ƙananan bayanai da galibi ba a kula da su. Za mu binciki tsofaffin taswirori, mu karanta rubuce-rubucen da aka sassaka a kan duwatsu, za mu bi sawun tsofaffin harsuna da aka manta da su, mu ziyarci tsofaffin biranen da suka ɓoye a ƙarƙashin ƙasa. Za mu tsaya a tsofaffin tashoshin jiragen ruwa, mu kuma yi tafiya a kan hanyoyin da a yaren kasuwanci suka bi tun zamanin da, domin wani lokaci mafi ban sha'awa daga cikin labarai suna ɓoye ne a cikin abubuwan da kowa yake tunanin ya sani. Kuma tashar farko ta tafiyarmu ita ce wannan suna da kansa, Falasɗinu. Yana da kyau mu san cewa sunan Falasɗinu da muke amfani da shi a yau ba sabon suna ba ne kamar yadda wasu ke zato. Idan muka bi diddigin wannan kalma, za mu koma kusan shekaru 3000 da suka gabata. Masana tarihi sun ci karo da wata kalma a rubuce-rubucen da ke jikin bangon haikalin Masar. Kalmar ita ce Palaset. Masana tarihi suna danganta wannan suna da wata al'umma daga cikin waɗanda aka fi sani da sunan mutanen teku, waɗanda suka ƙetaro tekun Bahar Rum, suka zauna a waɗannan gaɓar teku a wancan lokaci. A cewar masana da dama, labarin sunan Falasɗinu ya fara ne a nan, a waɗannan gaɓar tekun. Sai dai lamarin ya fi wannan rikitarwa, domin an san waɗannan ƙasashe tun kafin a fara rubuta su a taswira da sunan Falasɗinu. A wani lokaci ana kiran yankin da Kan'ana, a wasu lokuta kuma a kan wasu allanan tarihi ana samun sunan Amuru. ‘Yan kasuwar da ke ratsa yankin suna amfani da wasu sunaye daban, yayin da maƙwabtan masarautu suka rubuta wasu sunaye na daban a cikin ƙundinsu. Yayin da dauloli suke sauyawa, iyakoki da taswirori ma suna canzawa, amma ƙasar kanta ta kasance iri ɗaya. Wannan sirrin yanki da ke gabashin tekun Bahar Rum ya ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin wucewa a duniya a tsawon tarihi. Ƙarnuka bayan haka, daular Roma ta bayyana a wannan fage. Roma ba wata daula ce ta soja kawai da ke gina birane da hanyoyi ba, tana kuma sake sanya sunaye ga yankunan da ta mamaye, kuma wani lokaci suna iya rayuwa fiye da rundunonin soja. A ƙarni na biyu bayan haihuwar Annabi Isa alaihissalam, mun fara ganin wani sabon suna a cikin bayanan Roma, Syria Palestina. A hankali, wannan suna ya shiga takardun hukuma, ya bayyana a taswirori, kuma ya shiga littattafan ilimin ƙasa. Ko bayan rushewar daular Roma, an ci gaba da amfani da wannan suna a waɗannan ƙasashe tsawon ƙarnuka masu yawa. Abu mafi ban sha'awa kuwa shi ne wannan. Yawancin sunayen ƙasashe da biranen da muke amfani da su a yau sun canza sau da yawa a tarihi, wasu ma sun ɓace gaba ɗaya ko sun sauya siffa. Amma sunan Falasɗinu, duk da cewa an furta shi ta hanyoyi daban-daban a harsuna daban-daban, ya ci gaba da rayuwa a cikin wannan tafiya ta shekaru 3000, ya kai har zuwa zamaninmu a matsayin suna, wani yanki na ƙasa da kuma wata ƙwaƙwalwar tarihi ta bai ɗaya. A cikin shirye-shiryen da za su biyo baya, Za mu ci gaba da gano wasu sassa daban-daban na wannan kwakwalwar tarihi tare. Za mu je Eriha, ɗaya daga cikin tsofaffin biranen duniya. Za mu bincike tsofaffin haruffa da suka ɓace. Mu kuma sauka zuwa cikin sirrin ramukan da ke ƙarƙashin Qudus. Za mu haɗu da masana da suka yi nazarin taurari a sararin samaniya. Sannan mu tsaya ƙarƙashin inuwar itatuwan zaitun masu shekaru dubbai. Amma kowace tafiya tana da wurin da take farawa. Wurin da muka fara tafiyar mu a yau shine tambayar da muka bari a baya. Har tsawon wane lokaci suna zai iya kare ruhin wata ƙasa? A kashi na gaba, za mu saurari harsunan farko da suka yi amo a waɗannan ƙasashe. Za mu tattauna game da Kana'aniyanci, Aramiyanci da kuma labarin waɗannan tsofaffin haruffa da ake tunanin sun ɓace. Sai mun haɗu a kashi na gaba. Kafin nan, ku huta lafiya.
1: Palestino, boyayyun labarai.

cikin 'yan shekarun nan shine cewa jikin mutum wani tsari ne mai wahalar ganewa kuma ba wai kawai kwayoyin halitta na jikinmu ya kunsa ba. Duk da cewa a baya mun san wasu kananun halittu na rayuwa a cikin jikinmu musamman a cikin hanji. Bayanan da aka samu game da adadin halittu masu rai da muke raba jikinmu da ya tayar da tambayar menene dan Adam? A shekarar 2008, wata masana kimiyya 'yar ƙasar Burtaniya Ruth Lay daga cibiyar Max Planck da ke Jamus ta buga wani bincike da ya nuna cewa kashi 43 cikin 100 na ƙwayoyin halitta a jikinmu namu ne. Saboda haka, jimillar adadin ƙananun halittu na bacteria, virus, fungi da archaea da ke rayuwa a cikin jikin ɗan Adam ya ninka adadin ƙwayoyin halitta namu. Duk da yake akwai sashen ƙwayar halitta da ke yin tasiri kan ɗabi'un halitta 20,000, wannan adadin ya kai 2,000,000 zuwa 20,000 a na ƙananun halittu. Ana kiran dukkan ƙananun halittu da ke rayuwa a jikinmu da microbiota, ko da yake Joshua Lederberg, wanda ya lashe kyautar Nobel a fannin likitanci a shekarar 1958 ne ya fara ƙirƙiro wannan kalmar, bincike da aka yi kan wannan batu ya ƙara zurfafa a cikin shekaru 20 da suka gabata. Ana kiran jimillar ƙwayoyin halittun da suka haɗa da microbiota da sunan microbiome, kuma yanzu ana ɗaukar su a zaman sabon gaɓo a fannin likitanci. Bincike na baya-bayan nan ya nuna cewa jimillar nauyin ƙwayoyin halitta da ya ƙunshi microbiome ya kai 2 kilo. Microbiota na tattare da sassa daban-daban na jikinmu, musamman a cikin hanjinmu. Microbiome na hanji na taka muhimmiyar rawa wajen samar da sinadarin vitamin K da wasu na vitamin B. Waɗannan halittun na zaune a jikinmu tun daga haihuwa har mu mutu. A duniyar kimiyya, ra'ayin cewa yawancin cututtuka daga cututtuka na taɓin hankali zuwa rikicin tsufa waɗanda ba su da magani na da alaƙa da microbiome na ƙara yaɗuwa. Masana sun gargaɗi mutane cewa amfani da magungunan kashe ƙwayoyin cuta suna yin illa ga microbiome, kuma hakan na rushe daidaiton jiki. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan. A madadin tawagar shirin Nuratin Chetin, Alper Beshe da Murat Urem, waɗanda suka sarrafa na'ura, da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin, ku huta lafiya. Saboda

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.